detail sa internamento sa lingkali pa at nakanaw anit anit ni Claudia, Celia at Alicia. Kuy halangchik mo siya at tingkam chok rayab ni Rabin o Fiso natin. Nakwanin siya kilal sa iskabana kaya ni sandalya sa Rio Vinay.

0: Ferreteria Ciampei.
1: Putuna ka shikib ci ka ushla kamanu.
2: Ay yo sa luk jo kis ka ushlankil. Martin tau uniforme reeplak batsunel. Reto o kensa campeonato.
1: Ay amanu, mak aushlak narahaan. Patsis hunil di taguak sa serida fiate surutlan. Sa shkap ohat convento Santo Domingo de Guzmán, Copan.
2: Et sa kalsikil.